phaulak na zongam ding fm zalikhat point li megha chaki padam ki puang khia akashwani churachanpura patahi dagyalem ni somal ngam gin changin tumlam gam te la hunsia john denver apan latwa lenga hidinga twaba na rbi to kisain leng phaulak na nga hede dakwal minit som hongin ge chiangin hindi lem chin la te hunse ngai hidinga twa hona don tu apan ngai hidinga twa ba na rbi to kisain leng mi pizza sakna to kisain holang na umdingi dakwal minit som de in manipuri lem chin la te thori dagi kisi chi ngai hidinga twa hona rbi to kisain mi pi thei twa phaulang nam de dakwal kim hongin ge chiangin vivid bharati mumbai apan lakson ga hidinga dak so mongin chiangin tu ni hun se khanna khak a hiding dagul minute nga hongin tak jakin delhi apan lakson english bang tu thana ngai de

hi akaswani churchanpur fm megahertz zale pakhat point palian thoka huin su ma program ani ngai thatu hain reng zingka tha thadoni som panga jingda ruk mini som nga thotan ni ania waituka ei huna hindi ji songaten pathinin pak na la asak hai e ngai thak ding ani in pak na la masataka e ngai thak ding aron in thoina deji songaten sakate

akaswani zurchan por vizanting da rokmar programa ngai thatu hain latu leng in hung thang hai ngai thak ding ani zingdar sare mini so mandita ai hun atop ta ngai thatu hai in reng in hun mang in hoi

Akashvani Chanpur jinka nidan sakile minute som alhen to kilhonin thalo program ki pantai tuni jinka hi len min se hoki bakuna wa chela ingai dio hi tuin masa pena dingin ngai tau hite asang e ngai lutna len min se hoki men patin wa chela sa

Jeff akaya panning ai thei huya chang hi dak sagi le minute som nga hongkin to kitonin ka khwa kala chi hun bisya zo arina kai khomte nangai de

0: Akasvani Charchanpur FM Zalakat Point di Megahertz apanung ki puangkhya My Village My Song program ahi tuin pu kam khan chin guitia pan songdal khwa a andakho sakdan tang thu ingai hering
1: or India Radio Charchanpur tena My Village My Song chithupi ne a hunchang dia hon chia zia kun asaitu te tonga kipathu kagen masahi ke kamin kam khanchin huite hiya kapamin zamdanang le kanumin dimdiang te hiu hi kapyan na khuwa songta a sangta kwa som gu khong gam ne kumin vai miam gau lain kanapiang hi kanewa panin ka khowa class e akipan ten tan sang ta ko som phi la ko kumin pol som song ta high school la kana pas hi ko khwa u song ta gui ta kwar i ti hiam zo ga ma dia khotop yi ma ma le khonwam khlun ma ma a hi a in za war ten na kwa a hi hi dam do yi no ma sekul thum a o ma bana song ta night hindi school chi leng ana om hi songtal night hindi school la kavakai kha huai hulaya kal khata thum ve bang nitak changa hindi lai simna bekinia huai hon sin sakteu a a e e u u ri ri a a o o ang a ji bana ka kha ga gaha nga cha sa za zahana pa pha ba bahama ya ra ra wa sa ji te khong ba na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ji te hindi school a hon na sin sakwa tu ni tan phai na ya te ak pi jang khatwa ma ma song ta khuwa ta kan deu la ya pa na kan zil khiak te ya te a hi wana neu la ya wai hindi school a ka la thi khat zahanda uncha rahe hamara chi bang chi na yam chi leng thelo pina than ni na ke thang saka zahanda uncha rahe hamara chi nahi e ak salal la zel hi neu lai hun jab dan khota khosunga khosa dan te kaneu lai na polian makai tu in kapanga kalom thang khogin to kogel a leader ka hiwa makai tu ka hiwa nau pang gukle sagi tan khong kanewa wai kanau pang teo tu ko thu thuina hiun ka chu le hi hi keun ka chu le hi lo chi kho pa thu mangi na hi e kanama kai khau hi sun sakul kai hi wen sakul kai pai tengina kho khong lama e pithang pa lo jang chi le ngul chin te lo jang chi te a thang kam ding na ka kwan sa kwa wa chiang dong te kyang kep te ai ke le va ke ga te thang ka kamwa vasa ni ting phial ma mai na kaman gi ge u hi ka thang kam na te wa hi sing kung khong kom toy na la khong sa ne chi nai hun wam ka na jang wa sekul kai to sun chiang school kai top chiang a thang ka ma kuan hoi te tu e ni te nga kan se pu a hi mai hi pu chi na hi wai ka thang kam na te wa bang ai ngul bang kol bai be kho kol bai be kho lo chi te khong ni te ngin ka man gi ge wa u cha pa sa khon ma cheu na agam la to deu tang dung lam ke chi a kel bu min va sai ne phal ma mai chi ka thi chiang na kelbu kam ding in kaba kwanwa kelbu thang kaba kam chiang na huaya tanghom te tuk lo te ai kele wasa chitwa

tuam vahu vahui ti te tam pi pi kaman se ko hi pathian ni chiang ina biakin ke kai na biakin kai pai chiang na bal ke kol zal dim dim ma na gam lak ma noi na ka pai wa gam la ka mei tual chi na hoya bal te khon ne mua hoy te han ding in ka hon jang wa u te na sun ne tum tum ina hun ka jang hi tang dung lama thang ka kam lai u na huai sing huai khat gel sing kunga om kamua huai tu dei huai ka sawa phuk ding ka chi chang na tempong la toy khalo kai chang na tem tapi khat khukri tem nepali tem kichi te khan dei veong in huai kon sat sat chang na a sing heng sa hi je kyam ka hon sat puk tawa a huai bu tu ka hon la taw hi pilom na thu pi ma ma hi ding a nau pang te kyang a kit te kyang a hei pi to kwang vlao che ka sol chang na hi minin ni lo sung phiali na hi yai kwang la te kha hong tungwa huai hun la ya e nau pang chik chik ka khi ja kina lai sim thei pan pan khi ja kina hi huai ji spelling bowling chi khong na hi ka hon chi wa a khen ten gen thei lo na ki pa thwa gen thowa a khen ten huai ye huai chi khong na hi ala min kalam pi dum dum mai hui hu chin mui khwa hong je nga ni ta kwa nong e chang ina khut leng silman lo je ni na pol lian te in khat zuan ni na huai ya tun tak bang chma hun jat ding hiam chi ke komina ka ba kwan wa wai khomui kwan na thezol ding na khonol lam dewa ka ba paiwa khomol piloi ki angla khong mei tual ka ba chiwa mei ka ba chi puap puap cha mona the hong leng na the ka ba zalwa thezol la tu hiai bang hi the o hong hong alian deu deu the o hong hong a neu ten sum kwang hai bang ananga ko chi na hi atom na bang e pao tu tuam da saha ti na hi ka sanai nei wa hun nuam tu ki jang pen ma hi mai hi a hi u ti na ni ta khong hi a khawa khun chiang na hi kapu te kong tua la tao pang hon ki mol zai zai na hi ka ga la sing sat ke ke ko na hi a ke ma na pu bang sing sai suang sing bang nau in da ding chi te sai nai ki mo dum dum sing sat khong ki ne ko ko na ke ki mo zung zung wa huai la ka ki mo lu anuam bel khatu gu lo ki jan ki jan chi hi a alai kon sak tho dim gu lo ki jan ka sai zo ya khuang bai to tai lu theng theng lu theng theng chi la sa ki len dan dan ki jan dan dan ne ne hi huai lu theng theng a chi chang ne hi ana nung te abulate maya lut no tna ban ban kong kilut wa kong kilut khet chang na azo chang na ki kha dan dan sung no ni na hi so min su te so min su te thang kol pa so min sial so min su te chi na hi ki le khin dan dan no ni na hi chi na hi ki mol na hun te ka jang hi a hi khawa lo chang la in sunga khut beng dam dam ko mi na hi ka in saka sing pi o zai zai chi te khong chi la ka sa wa nau pang hon ki thua kho mi na ka in

tuwing na ngayon umaso at biyal to tang silang apanlak so na hi. Dagyalim ni som liyong ginto kito nin tanggam ging kilomte hun siya. Kabuy pupala lansiklong le alom tiapan abanban ngay nabang na tibito kisayin na kalaka kapulang nasangom di nangay di.

kaboy po pala nga ito siya siyang hit. Lagi alam niya sa mga langahong gindok ito nin. Tumlam gamte lahon siya inang aiding John Denver apan. Ano sa pena nga aiding? Oh, ay leting mi home siya eh. Nga aiding.

yon denver patinga theu hi ai changa hi hindi lem chin lan te hun se na ngai ding wa don flim apan in ngai ding ho

don tu apa ngai theu hi ai sang hi da kwala bin som ni ong kin tar zia kin manipuri lem chi na te na ngai de thamba le nam phlim apat

Hihi akaswani Tirchanpur FM megaharsa le pakhat point palian thoka huinsu mar program ani ngai thatu hain reng insan ting tra thadoni som panga zanting daruk thotan ni ani a voisan ting ai huna hin ngai thatu hain latul leng in hung thlang hai ai ngai thak ding ani lathlang a masataka ai ngai thak ding hi rul ngai na la len rul ti thai ti la John F. Marin sak hi lahung thlang tureng kaya GP zote zimi el le roti markholina lal zomlin le leisena mang jathangin an hung thlang ani ngai thlangai ti len rule de thai John F. Marin sak

la thlang a panga nai ngai tha ding tu ni le nei lal ti la lal dong ki minasa hi lam thlang tu silmata emma renka ya angelin mang za thang le sen le new delhi in tokin rama trawin ahung thlang ani ngai thlang ai ti tu ni le nei lal dong ki minasa

abani nga zo hite sai kholin hoki menasa kalung sit nang bo angai nu mahen de len helal ke sabungin alhen tun nga zo te

nunglen la dei thana bana ding nga zo hite thomi lun hoki mina sa chu lok pa angai no ma hen de len isal lele kukimunin an len tun nga zo hite

lunglela de hlena bana dingin ka first letter ti ab maximum thangin asa angai numain de hlen len hang sing tui bongau min hlen tun ngai tau hite

0: tun lungkhoi tan to kisai envial khan thanga pan thugen tomkim inangai heding
1: tunia iholim na ding sil lungle khoi dan sapten sil kwa manage culture achiu ahi thuma sign lung kichi ganin neute chitam pioma waite laka lungbi nei murthep thuap mi abik chiang anatana bang ai kele lungla huai pipi mi sunathei kya hilon hai chi susethei telengo muhi himale lungte laka lungman phama ma oma tuate sil khau piang sakthei sil puan piang sakthei lungte ahiu hi tunia igen ut pe nai le aman pha sil khau piang sakthei lung chi te ahiu khanna lungi nom dan pian dan chi tuam tam pian ne ya tua sil khau piang sakthei lungte laka leng chi tam pi ma ma omi himale egam manipur atang pin sil lung chili ki khoya tuate saulo lun khat khatin igen dingu khanna tososir lung yaite le tasar sil lung akichia tosoi chi chang singkung chi khataya khen khaten gang pi singachiu waite na te nea bak lungte ahiu hi yai lungte atue kewa pat nisom thumlenga achin chang bu kokun kai theu hi lungbu lak tan krop khatsung khatvei khoizo siang na dingin nisom ni lenga kipan nisom nga bang lu zo hi yai lungte gamlaka openera singkunga vakha a va ka hiu hi wan yai te kum khachin ni vei bang ki bak the hi ni na mugasil lung yai sil lung te ahi le som le swa lu ki chi singkung te va ka hiu atu ye ke wa pat abuzial tan ni som ni le ni gu khong lu ta abu lak tan harvest tan khat sungin ki zau the hi yai lung te leng to soma abang asingkunga va ka hiu kum khachin ni vei nga vei bak the hi marbury sil lung yai sil lung te hi le sing thei mit te avak hi wa atui akewa pat ni som ni le ni li achin chiangin bu zel pan hi kha khat sungin crop khat ki zo the hi kum khatin li ve nga ve ma vak the hi yai lung te in sunga va ka lo pi khong ai kele tre khong a ko ya a sing na va lo wa in sunga an te pya ka vak a hi u hi lina erisil lung yalung te kol sathau te apa ka hi wa kol sathau te lo leng sing tang mai te papaya ai kele sing kol kai topio ka te tele keseru ichi te ye te leng ba ke hi u atui hong ke wa pan ni som le ni sagi chinin bu ji al pan the ya krop khat ni som ni le na nga sungin zo the kum khatin ni ve nga ve ki ba the ye te le marbury banga in sunga asing na lo a pia ka hiu hi ole tung ai gen sil lung igam holum le khobot to ki tua ka amau te nek ding sing kung te leng gama po sa nature a om sa sing kung te soil to igam sing le tang to ki tuang ma ma te a hiu hi wan in kwan khachin ki wang na dia lo na ase pa atha piak za a piak le yai lung khoi na ale ni ale thuma sang zo income mu the hi wan thagum leng tampi sepa yai lung khoi na na tol dam taka na se chikhat ahi wan yai lung khoi hun te ahi le phal bi hun sung chi lowin avol luat chan ki khoi the lowa phal bi hun sung chi lowin atang pin mar sa ki pan october tan sung khoi the hi a market ni dang in department in yai lung bu te le zela tu chang in bel department hi lowin local market a chiklai pen इन इजाजा पेमेना होलै सक दिन यमगी गेही मणिपुर

0: Mukhyamantri Losi di Khona ngasi Senapati Jilagi oina phat haudi puthok pochin tawada sinagadaba anaw gari nipan lamtakre Biksit Bharat Youth Parliament lisingani kudaru Nai Delhi da hayeng Lok Sabha daksa Om Birla na haudok lagani amasung FIFA World Cup lisingani kudaru ki match sing da Spain ga Cabo Verde ga Belgium ga Egypt ga Saudi Arabia ga Uruguay ga Iran ga New Zealand ga sanargani Paulo Jare
1: Akashwani Choichan po infalapan alakson manipuri kampao into taklak homing ay hinta tuna daksa gili minisom lilingagin to kitonin civic sense program mo nataro kampao in acting with chief responsibility in society to be pansanin ni itin tango ki papan to gen na in ngay kedi
2: tupan hin gulang ni itin tango ki kesa kung bangkwa umto kato kumtain amasa in all India radio tato program discussion wara hin kanyi tunila a civic sense to pi ho thia yon zin a ka ki pa ma ma zin ne
3: ye ke zong ka ki pa e sam kim ta in ki sai thai hi zong le he kham kham wa e sai di hin ti
2: ai le to ai se ma bang chun ma sa pe na hin a civic sense ti pa na i pi ki sai na ham a sai chi na chen pi the ni ham
3: a hi ne chom lam ta sai ding in civic sense social ethics ti chun him khat mi mal ki han chan ha hin khuwa um chan pa ding dol bol bol loading ho ki sei na hi kichu go hilo din ni him chan khom pi mi dang a gya khu to na le gel pi na zong a hu thai le hi
2: a hi chwa sense english power sense dang kimin pha ji ho ten a ki hi nai
3: sense i ti ju kho het nai ki pau hi na
2: chi pa chu ka sei na hi na chi chu lin sei te mo
3: le mi him zo si hin sense nga a ki nei chin hi mi bang lo a pi ho wang thil chum a hi tai ji sens nga ho hi mihim khalin apin pi a hi kulgil na nei hon e hole mi chin mi thim hon wang mi akin khalin sens nga banin sens six sense zong ani ve a ti vin a hi wang hi chu mi zo sia hi lo sim kham de in ani a hi e a hi la civic sense a ti ting le wang tin pi lo wa zil do dung zo a hi zil do zo ting le man cha ding a hi na lai e
2: common sense kiti khajong om kitne line na ji ji chu common sense to civic sense bi ha makiba lo na chuna ki na pa chu
3: common sense kiti lawang mi mukhat sila pha het na le that khan na ise na in kalamain civic sense to chan gya ki bangai chan gya ki hiam wang sei theina ki chi tan khlei pu na hi ahin kei ma mi mal gel danin more or less akibang thimin khamue ahin civic sense hi chungnung zep le phatse in khangai to e
2: common sense to civic sense ga se hen chet the yong chu inan tin yong le ai the long chang nong ti nai na ai wang a chu civic sense pa hi te mat ga ya chung nong deu na ti a hi
3: common sense mi o sina ki nei su ke thon na en la civic sense pa hi ki sei da common sense nei hon jong a nei lo thi ti nai
2: ai le ti civic sense mi em khat mi mal hi han lang na ta le sa lang hin ko a ball le ball loading ho ki se na chu ong ta na le hi chi chung chu na chu hi chi civic sense ni bi an hu ta ta na an hu ta ta
3: an zo hil chi na ipi na mi a ding zong gel pi ding a ki ti na hin gam le go e lo le environment ho zong hu ta na hi zu le wa gam le go wa ding le ba cha ho ve kol ding su gam the loading a hi lo le su gam loading ki na hi chuta le badung ho jong su nyan loading nyan bu na le mun su pe na me loading a hi environmental conservation hi civic sense chi khat e lo ba kai khat jong ti the he
2: a chu ti le chi nan se na ku na chu a bai lam pe na se ding a chu i khu sung la ji nga jong ya khu sung thin na ding lang bang chu i chi civic sense pai a mi o si hin adi a khu sung mi pi ho chu ne chi ngai ta ki ni ai le khu sung jong thi ngin tin nen pai na di mon jong chung ki han tin na ta chu a cho chu se na chu hung hin de na hung ki lang do the ta ai le hi chi civic sense hi zalang hin khu a mi khat ki man sa na ding dan ti e song e he ta bin se ta ban le chu i ta pang pang ho chu na to a kan se ho ti ho lu wa dang dang i pi ve sa the u mam na nen se the ding ham
3: but sa da pi the tam ta au mi na hi ai la khala ni bo ana sayute tulai neu pena sailing a ne thei cha thei khat a ki cho ting le a bom ei lo le atum na packet om te le hi ini cha hi lo le i man cha ne ding ai man cha zo ting le i tu tu na bom chu a pe thang loading nen khol na waste bin ei lo le dust bin kya zo hi lo ho ket na om

0: zo zong le a bom ho mo pe ya bet si da um sang a chu i sa khawa ki pu a yen khol nei mu ting pe ding a hi lo le ma in i lun pha le len pe na pe ding hi civic sense lu da hi chu le q a hi lo le line a din na bank atm a hi lo le gas la na hui lai mun hi zong le mi ana ki gol na chu i ki no man ham khana ama sanga chu te te loading ta le q pal ke lo wa nu kha pian hi le anu kha pena din jing ding chu civic sense a hi
1: aba na hin to in si to chung ki lon thon nin society ang lut ki len civic sense hi ipi to kai mat the na a hi dem
0: pare a thin tho na le um chan pha ki sei na ki hilo wa mi a ding gel pi chu le gam sung dan le thu pi nui za um na zong civic sense lo hop tha hi je chun kai mu dolin han khu to kai mat the a hi lo zong le a ki na ye ka ti no me new pena sei ding in public transport hian lang mi pi tin na public places si zong le ai ma sa nga ngai cha zo ti sin mai cha pang le mi bang lo ho to na ot a hi lo le happy ne nei zong civic sense hi ye it's ke hi lo wa chu being polite ti chu compound nga ya mi ho pi le discipline nei zong thil poi mo ta civic sense no hop ta kha chu hi ye
1: ai la ki pa win a chu ti a le e ho gam kai le zala hin khu a civic sense hi umta am umana gelam na aumle omlo na hi hil chena jongnen si tha theding ham
0: civic sense hi aum puiwang katingam pun is it veivat no sia wang ala samda ki mun hi khusung veng sung le mi pi ki te namun kai lang hian lang dam doin hola jing a jong mun su le nen a ki peina ding muna ki pelowa ki pai thang ko hu civic sense is we lo now a hi gari alien hian lang anew hi zong le gari dang ho to ho le keng alam zo na ding gel pi lo hi la khu veng bunga ki tol zong civic sense azau pui a tu to na ku ba tu si chan de du bang panga jun tha sun chang noi za kol the mei wa de
2: akashwani jor janpor to na dak sa gile min som ngale nga ong ging ding to ki tonin tangam kilom la sim te kampau in nenem le lom te panin ngai hiding popala ne nemle alom te apanin simte kampau ni ngai heding

0: Diu amol penin le ithei diwa hoi ma ma thu ei ve mo
1: wadana ka nga ka ka khop chui le
0: ha ha in chi in ine dia hoi kasa mo e custom and culture ti dia ton da nei amau kha po zo khol chi te khong to sa go chi te khong le bang bang hiam bang chu a thei lo tam pi ki om di mo wai chiang a ni da nga i pi po te kho sak dan wai te bang le tam pi tuang sim vek dia hoi lai buei ve nagel teng laka chini he kha chapter som kwaleni om he som kwaleni thulo som kwaleni om laka nakup nop deu bang ai nongen yang ave ka hoina saka nagel chu hina in chin mo
1: zatem hiak dile ke ho ke ze ze na na to na o mo atama mo ni le thum kon gena khanna pathian lung zai ki chi ka doi pathian heloin jin aiwan pathian nei chi thei le kai chu en doi pathian ne ngai dan ki nei kai jin lung zai chi lung sim lian do zo thu khual suang tu wai gen na hi a hi chi ka thei tak le chi ka de ma ma te la ka khat ani na a karcher dance ki chi wu chi iso tiang o vuak tang a ding yau gau na kem vuak tang chi mai ni ma
0: po na
1: alau kong wai ka ni dang la ya tem po na an nei lu ti lu an nei zo lo tem cho se deu a si deu su tu a karcher iso tiang a vuak tang a om lo di po na swa lo di i na mi na i po an dia a bo lu wai bang sil te le han tun america su kot su ti ti zen ta ka mau le ni da nga pian tu ngun wa na nei zen zen lo pi hon pho to mu tu ta na za tu i vu wai dan ka en te siam lo wai bang le zui the len chi ka de ma ma te la ka kha wai te lak no da lam culture dance ki chi kha i culture na dan lam nam tam pi nei chin i lam pian tak ta ku chu mo kha kia le lam the ahon ale lam the ban jai deu deu zandi ai dai na kun kheu kheu di na ton te tel ma wai ka ikal sa dan se adit tak wai khat ki ale so the na mai su
0: group se se lo wale mo
1: se se lo wale wai bang le thei siam le chi ka de te la ka kha
0: akaswani chi shan por tunia po tp sensing to i holim nau hiai tan hip hop ding a hi holim na abe nai ke ya the author hun se no na holim na maban episode 2 ngai hom chiat ni tunia the author hun se ngai hetu te teng teng ne ve kun om noam le tuni hun zat noam